0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Moniwa Maleura na Jornal na Antena Nacional. 8:09. Si sa nikela opohira ka nilelo limite ku ya sanulu mo ne makwa mpandola wo pakira olelo va ena mathanu ni kuna ne sheshe mweru la wa setembro mwaka wa 2026 ba bonto ni himya we mwaka wo pakira e ola sheria ka mwaha vandre u puelanyu na kale u puelanyu ka higini to yo himya mansi mo suele no le la yani erohwa anyu ka hinu sheleliwa ka hinu hipian hiku Masininde lo mahiku akala ani hala bakam bakane mai lipi ha mo kalo wera ka muni wo mo tola ba baba ni kwanyira huo itora ni hima osha ni kupalwe akinale api ya maporo muni bara ya mite kosaya mna kumala na koswaya ya api anira atuka kam kwaha ya taka murima murima bana sheni bahosha ni basha kamte kutio wo mutho oni bara ele Onsuela wiya lela tenke bahamaka. Kavararu yela anaka kankela okwa etala. Wai kaliru onwereiwa nakala owereiliwa. Kalu owereiliwa. Kia abo tekina. Hai kanilo tokorerea ereta yele. Omulompa muluku wiko anapuya nikalihere. Enire la enivukuwe na venataki heke akinale. Anete tela sovarasaya. Oitora eji 10 minutu. Oitora vosi sunimnu tumloko. Omuto la nini wupu shirani ketelo. Na mkanyanyu. Utarihela ka wakati mwini mutu panyu. Shipor.
2: Mosuwe la wira areta oi kalasana mworo ni maya. Atu o hapaliwa. O uluvala. Awo tahendere wa kumelele yuhasara sa kampoi. Etuila yota na niha eno na nea. Nto wantune ya oshinta mukale lola dirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha mutu oi kalasana moroni mawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Muomona mutu oi kalasana moroni mawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana Ehali yawe enimo bopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele. Na mawaweha ameteko samushporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. Oitente ikuatoro. Des kwarenta. Hata oitente dois. Des kwarenta. Mwakaliheri atu owuluvala. Umutupa shiporo. Waromelea. Na ve wose ki hayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwaswili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha so wawa vanjenesha. Na ve anavira mushipo roni. Wise ki hawaho so takala. Muteko okanle ovariwa. Na musi apatani ni otenyahu. Nakala logistics o tenyaho ni relaka mawani mo malelea
3: nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara kivarere uviha ni ori ya mosa torela uratene ni ukathula masipole wawirla ekumi ni ormele wanyu nguriani epole ni mukale wote vira na ichiporo Mona wira, mopovele liha uwire wanyu. Epo lianyo vukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu. Mukali lwanyu, ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio uwe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lorishiziku. Onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mjote anyu. Ote niahu, ni relaka mjote wa oromelea.
2: Papa, mama, ninyuo munalela anamwane, mundi vanela na ninyu, wana munashenu wakanyaye awo, omu tupaka shiporo, muhielele okati, valane nina noyola we musekihe yasara sakampoi mwa tokalelihe anamwane wira ahinati umutupa shiporo ahana wemela owe habipanta somili na owirianela wahirweke kampoi bakibiru omoli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo ohemtara kampoi yowo nakhala ovira bathiwawe uthwela weta ovanela sothene yasiraneke otaiwene wa shiporo wisekiha sotakhala muteko okhanyahu ovaraka otheneahu akhale amusi hata apathani nakala logistics otheneahu nirelaka mutathani momalileya
4: o que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Muni urena ni lelo Rádio Moçambique, ni miteko sawa sanulu mune makua. Kumihara kama pro ni ma 765 kilo siglo, shua kula e segundo, ni banta e 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mu internet mu kanla mintam lam katula pamba tani muniwa. Asisa wana kala portu ni urian liwa miteko ya mapro ni ma 90.3, wangoshi 89.5, o malema 87.6, o shoka jmare 88.5 MHz. Isa masipu ahu, malmo e patani kala ura kati wanro ahu wari ahu uru hila ni program ele shutiha kama sasolwa ni miteko sampira. Kana nono nto nove kala msuama hamuru pale. Nto wini hale nto ni kuranene nro uru hila kani miteko sana koso. So hi mwa sakuta henamu na kati ula mamba tani mmiwa ni masipo ohi na hiyana.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Mua coloca Edum.
6: Lape.
5: Pepe.
6: Ah.
5: Meu carro na que roca não, na pela pipe. Cala aí, vá, vale. E roupela, tio, se vai chan. Kini kopa lewe la kinroa pa kama apelo ya la ni hiku na amuse natali. Atapela wa yaka ni mahiku oti timiheya. Kinroa witanaka yoli yaka yoti timiheya nira.
7: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche nira la wawiji weke wakuta ni hiku dinihiku, mukisivelaka.
5: Eke kai. Nihiku tinihiku.
8: Ayo, nyungu na amusi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Farangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkalaseke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyumaria, vanu mirani ni hamela.
7: Mwakala owe haka kandete mpanyania niyoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yoti timiheya. Wari mele hopa yori irihiwa.
5: Hopa yori irihiwa.
7: Ayo, Maria.
8: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa, wampo heromaka wotene, niti yosiva, mahawiru iriha, oni suka sotene sore yara se hopa.
5: Ahe.
7: Wasonroe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. Novinya, mutakahi machokwa otikilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mwasa. Mpaka machoko hale la vakanu likana.
5: Ayo.
7: Mtakahi piriri kasai hopa. Ereponi vakani wa wiki cheli wa nimako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
8: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
5: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehop ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
7: Ayu, ni itoki mwakakanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo?
5: Eo nkala wira kenvila wancheno paka.
8: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tiri hiku. Mwakala wapaka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
5: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
8: Ah.
7: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. E hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
9: Mukure hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene. Okala vanchene. Ni mpende.

Akina Tiao, Dama Isa. Ayuna hawa kefani takevati. Amor Msulu. Erke makhane ka ro bale o patira. Manyakwa o mhibolo hem karoni monara. Isisa. Uti wala wera na limo thende. Na na. Milimo msambo mitekosa hiya sa radio.

0: la cita di vava.
1: Ah, ukume mira wanyu mpaka mampachendeanyu wipa. Tokumu himianyu mpachende wipa mitano vava. Mwavare sheni, unuwe mvarake sheni, makalilu wanyu shkola kahaya mbeli.
0: Hata mi doro shkola, ipu makalilu wale owa shutariwa, apapale kiyara na mapapaye waka shutarana. Aya, hikalale, hiyo, ukume le kalasi murianyu paro ladhu kina agu, kimuweria kinira tapo.
1: Muhinye kalasi eni?
0: Kimuhinye nona kalasi. Aya. Tawa vale papale no hiweria ina dinyara makalelo utipu o thola tholo patajar si manera
1: upatele re sai sai
0: upatajar ki hima kanto ko kintumi ha ifulori
1: ifulori so wi sai
0: ifulori sai yesa kunye mashan kushaka na mpele zar sim exactamente maka bine dimwa ba
1: ayo ha
0: kintumi ha ka si Toko jarti.
1: Ay. Ola mteko lola monelele. Monelele ni na noru vava. Mpachende khalai khalai. Mamutara papa. Ola mteko la. Uro khala mamutara nyu.
0: Nata o mteko kishutinge mpasaniaka. Ta uno vekela mpasaniaka ole. Jaka kirame nile unaka akelela. Kinaroa. Kina aperenteri. Kina totalmente kinaro tampe wapiri ya waka. Ta uno kumaka kwenye. Sempre retu ni mchereriwa. Kireke kinchera ka mteko akola. Kitokele to mteko ala mkena kuwa uipola.
1: Ayo.
0: Ah, kinaroa. Pachara uipa meshi.
1: Ya floor star. Atwasu wela nesa isai. Anapachara uipa mpaka atuva ulelo baba nkalae hote.
2: Osu wela na isu wela nekalae. Muhawira atataka kathelen liaka. Ni ababa mulamu akola. Opatane.
1: Ah, bola mlamwaya.
2: Mlamwaga.
1: Ntoba ba kukumelela ka.
2: Anana percentare ashipa pala wereba. Ba mutuni mlamwa wetu eta kwa msaruba.
1: Khalaene bo?
2: Ukhalaene.
1: Ah. Athuwa na thwela na okhuma baba mpaka ba ehitutane.
0: Ah. Lakwela meshi. So totalmente. Nani malaka mwa khantero nene?
1: Atho hikumanne.
0: Hikumanne.
1: Ah.
0: Ah, so la bulaka ne ya pela no ba hi telephone. Ah.
1: Muteko wawipa, mpachende saisai, nekrushiki.
0: Muteko wawipa, kawe haishikwaka. Ni muteko wale tiverata demika aninlela, hii, ino khala khala vale. Kikale, musiku, nisina nene, kantore, nukisivela.
1: Wasivela, ha?
0: Nukisivela. Iwa kawale, fulano wale kantore. Mipa, nipunno memu, ikala ntoko, anapuya memu ntoko. Anamwe romu kunulele tuile kira. Ah, romu swati yu. Kwa kila ati vale. Enapa kiri wetishku sao vaga lo tishku si. Tipu watu vale.
1: Onyakulika.
0: Anyakuli hanaro antishku tiru vale. Mashtardi. Atuele wakiru wela muru. Nekana toko mweletera. Ngipisandre. Kiro hale waportutore. Kwa kano wa musika kava. Kiro anata mwere musika. Nga hayaka. Kinapa kira wipa meji.
1: Vanto wati uno wanya kuliherani washeni no studio ne aro wipe sheni wo
0: wati wakaiwe yanya kuliherani wa mahawa wera ati wala ya ke huwa othere amara yala ati ti apanche ah mpacharo isa lento ki hisuen le tishkusa wele ba kumaya entan ve si ore solver wasana ama tu tipo mara ati wala ma thia kala amenyo na rumwe ro ma pantoro wira ni malane ke ni mareke wo ah no malani wa pahi Entah umi tu tipu mukhali heruaga parawaga hati iwalle. Mika hewa jutari wala le konsejo kawa jutari aga gara mashi. Uma ke lo thela thela sa khonre ra. Umi yo na romolle teramosa kiwa. I mahi ku ena lava onkhalan toko mu e kampanya o thela. Miki kushanura gaga le gara gama shatia na mahi ku ale kampanya. Ha di musiko omkena ku romolla ka we kampanya kampanya.
1: E kampanya wira sa e yatia nao.
0: Tu tipu anne mu romu aka khana sa. Enkala sisa le mwe kampanya ntoko ya matuzi. Olela mumupanya na mutiana mkina aku. Meela mumupanya na mutiana mkina aku. Kine raga wera nata. Enkala tiveratate mwe kampanya ntoko. Ati yu ale tuile ya romon lava. Mahiku ena lava. Otela no. Okala mwe kampanya. Onu mwe ropela kwa waro romela tiana ale. Onapanya thwaroa. Onu mwe roroaka urumuaka. Kushira kawago. Kipa kawagani.
1: Bani wepa mhale la
0: harimu irumishiwe la wazi. Ae, jahiwa. Kini ipa thomkena aku. Nga wetunia.
1: Wera tunia hera sae.
0: Kutipu, ola wetunia ola. ipele mahawera ki wahe makalelo mota sinkala hu ama aganu akwa akwaga akina aku amutharile chane koso apiento kosi tominku kanro oro wa shukurela wabe kela na buye so mutekwa ya pahi shoku pahi so mweta saikar tammo enve jo upuela were pa ki roka kar de ser wa turanto es humano entero ki vinre ki khanle ni mukacha miho ki roka shukurele kanwere kine raga me wa himere were macha mwaba na kwaka ela etuniye ni hichale no vira kahia wihu ah
1: Iwo aneta umushikitini maka wala pastore
0: ni ka kristau ka
1: ngahaya ka florestare wi pampachende mitano vava ntokoni vahimia ya ane kurushiki wera pachende mitano pachende mwakasheni okuchereri heni
2: nata ate vachende 2020 Kwahole katun kwa thorwa wendo vale ni kumano sakamanu vale kere ki pachende ne khalaye ne bahe
1: ya muhi ya muiro mlesha hoye era pachende ne khalai setwe na hakuva wapi hera na mawani mitano mwaka wa 2024 masipo are makali
2: masipo a 2024 are mararu
1: kihima okuma vapachende awipa
2: totale aneta watish mloko
1: Oteni hala kumwe video
2: Nata
1: Masipu anyo ahimia ne
2: Masipu aga Ahimia iteia sampairo Antoko Ntoko 2024 Musiko olola Oshukuru Oshukuru mali Ahava nira ya pukanya Analia la kwaya Anira ya taka niko mbele fashkonto Mwa uwe rakalana Na akala tonera ya ikala ne ya maliliwa ya vela shanka apiho ponta. Ana afashkonta ashikwa tohina ashikanera miti miki herena. Agina alela kwerepa kwa kala navale muhere genkwa hiha. O mwa ikala ne muhere were genkwa hiha. Ushukurele. Toki nda kushukuru mali.

0: Ayo ni mirafa, huma ora ni 55 minutos. Nwa kele haletu wa huu sinsa no rad. Musamiki mpua mwanlaka na tandani. Hiyo ni wiple ni mara elam. Alo, boa noite. Boa noite.
1: Boa
0: noite. No hili liwa?
1: Kishili ya gagi hali.
0: Nene sini, nasule sini naya?
1: Alberto Rosario na minari.
0: E distritu heni, wale provincia?
1: Provincia wampuna el distritu mugati.
0: Alberto Rosario area ya? Sai sai in lakatine nan tina wen jiboni hapo mara ya huyo ni tawa?
1: Kina mwa wele wale oro wago. Ni katai kwa kweri nsiko nawe.
0: Masi ni gadai hoveke liwa masi ni hala wa hela njipo ni kina. Na ni gadai hapo ni kina ni mosano hela. Mkala maha.
1: Ayo.
0: Asante wa njipo la jiwene niriva msa.
1: Ayo.
0: Asante. Asante, niru tene. Heo ni mwera faa. Uma hora ni 56 minutos emarati ya Mosambiki. Kama liyo ntino wakwe ya iwo zimiyo nito noko mundani mikuwela. Ulu! Uma hora ni 57 minutos. Zove keliwe niga dayo. Hiya niga novo. Haito. Masini, abuiwele ke yowo hapo ti niga dai vamsani niga no.